Ita nga dat sina kabatan, kibaw isa pulau sanganu Malaysia, inano pa nga pulau layang-layang. Painpa ko ang hawi, taong atos kilometer mantad ko atak na palu, pulau layang-layang no pa nga sambogizan mantad pulau nga Elvis Presley, itinamangan na trimungan susumangot Malaysia, muntok mintamang ko mahiganong katarangan Malaysia. Di taon sa ibu si Zamatus o Bahungapod, pulau layang-layang no po nga, iyo'y tando, terumbu karang no po, iyo tob songyan ubab om kay buhay ontok o tonos vay. Manta din no, tinimbunan na Malaysia o togis om pinapadadi pulau layang-layang sebagi pulau totoo tepot. Manta di taon sa ibu si Zamatus o Bahungapod om tahu, dayho no o suswakot Malaysia at pulau layang-layang sebagi kaikatan Malaysia. Baino, iwa Honda Zone tutubuan kapal, radar om lolo kiton susmangod i pulau layang-layang montok mong mohig ni isa na nakumon. Pulau ipaguhi diti ioy tando isa terumbu o nuon nagi do Vietnam pagunsina Brunei o Filipin tu kikatumbazan do kibaw asil sandad mega do gas asli phosphorus tumaw om asil dat. Hapatot tamangan ko sa toko katanangan Malaysia.

Saudi Alicious Majelis Terpengkong Avi Noka Bungkang Minokofit ako Da jam ko Vaho Padam 2 minit Ang usamari pagunta ko Timpo da nauho Gisam da jam ka Vaho Tahu nga po diti Tahu po hozo Kau niko da timpo diti Hansan Kapisomo Kadi Nelisila Moises Pauhudo Zo Da kaposisyon Kadi Teresia Logijin Ombay na kinungo Di ozo Hozo di Joanna Sangahan Noko to sa pinsa Dukito

Tumiyong bus mi pa idag guided ko sa mban boss Krazan de Brego ngabi bay no kaswang at ako timpo de jam kovahu tong padom si Zaminit patahodan ko at pring ngabi do kakal pa do ohi de mi pa idag ay hobi no tapning ngabi net banzar TikTok me za do sokodong de zuku ma de gay maza do tap tap do dong subab de ti nembo do kuminam do mikot de gisom de selizong mentok de tarau bay no do it Saba VFM. It is ikaw yung manak na zulo ko pumuhisan. Tanto na ho zo tamoy mo kuni kuma muma kuma de deo zo makikinang otang ohi de kasembahan boss kalasan.

Nailawara gini mo kunin na karangan takaw itaw fat siyaw na nga torabili na gira Facebook Live my kono kansayan ararondom nga ngay rangan-rangan rasa ba VFM paring ko na nga taw fat siyaw kansayan ararondom ambilin ito rin Ipol Irik kansayan ararondom raw kesa DJ amrangan-rangan rasa ba VFM monsoy kono paring ko na nga Ipol Irik kansayan ararondom gama ko panarayusak monsoy monsoy ragino. Ning takapiron na rin ba yung tari Ana Stanislaus, Mapagon Mapali. Ining on takaw.

Kapag iratan ko sa ako, mapanutunan pa yung ukap, idpatautang kapag untilambusan papapanaw. Miyampay, 3,566 turo compound, pinalabas, istiribad akta, quality alam sa kaliling, akas, mapadam siyam, turo na hapadam mapat, gisom, tulan ka siyam na katalib. Id kumaduad luguan patunod, kaburuan, kopistan, kayanan pasarili, JAS, Azuri, Aziza, Saidon, Minabaros, ilan na pa, wakan lang mitilambus.kopistan, muntok manalo panutudan pahingukab dit konsub kumad karumbakan sinanang tongus om lisun kadao JAS nga papayang kawasunang ipangantangan kumad kusunangon tongus paginsuhutan kususamuan panguludan ruputan ang pamarisan mitilombus itpatotong kapagun ilan na pangawakan mantat ng gisaman manaribaw tal talisun jazz o tumbayan lang manalab panutudan isto ang pagun kanumang hup manamong sinanang tongus it nakayanan tumanod kapailan om tailan paguloy dite. Sa ngulun kusay, 5 na hapadamanam taon, tinahan isto ang karadya manalab kaparagatan, kapoputan paip ay sa kasagan, ijalan sulaman sa panggar, di talaw katurut na katalib. Karadya, pinapanaw polis panghupan, kopisan waig saba, miyampay dit papagirat kuwasag, kopisan waig kakalayan tagayog kotik na balu, nasusuhut kapailan, mantad tulun kinumuan. Patunod ko pisan waig sama, Chi Chun Che, Minabaros, pamarisan id kayunan di jam ko talo, apat na hapdam limad minsasadap, nakakita lima tulun kikotumbayan nakampay id kaparagatan dila. Pengkuro po id apat tulun isuway nakanud binagido. Tinimuan karaja dila minagahaw lagi piperot kakamot kikotumbayan gunon muntok pangupitan waig ay sot kasagan. Tulun di tinahan nawit id balay polis muntok lang ang panginsuhutan sa musuhut. Case dila seryokon tumang section 46 siam A o 46 siam B enikman panikidan waig saba 2,223. Pinsingilan manimbak kompetensi Division 5 Infantry papanahan id lapangsasar sarayog kotabulod dot kawalud tulan kahapadite. Binsinglan dilo tanudan dit mulahingan tagayo pagun Saba tun musa aman miampay tilimungan panglima 5 brigade brigadier general Abdul Razak Harun Minabaros binsinglan dilo montok manahak kakitanan atalang kumadi tun musa karay tunggungan ang pamagunaan sindatag katingaligan Saba binsinglan dilo kapampay pamagunaan turu gisom 8 bansa sindata mimpun mantad kalibo osuhatanan gisom ditagayo insan-insan mengintong rentob kesediaan aset ketinggalan pagun. I Brigadier General Abdul Razak Rinuba sarana punga pinapulambus panahakan beberesan kepegulu karait pinsinglan dila kumadi tun musa id istana seri.

iki na balu. Karajam manuridong sunduan patriotisme ang papagirot disiplin itang apurud IPD Pinampang tilambusan papagaris maya kaiman suminding sinding negara ko ang pelombus batas rukun negara. Kantakan linuguan di Teluguan Polis Watas Pinampang, Superintendent Sammy Newton, dila tinanut lagi tinimuan tupiser takawas om Osiriba om lagi tupiser IPD di Kamuyon. Idkantakan dilo pinasentol di Superintendent Semi it bogian disiplin kabarusian kayunan pakarajan om kagunaan papasurat di tikid-tikid panuhuan muntok papatanto senang kapapanahan di karaja. Pinasaraw na ginisya ito pisar om puro di kahampit id kapondalihan datuman kapio do itadaw muntok mayroput karaja. Seka mitamong kalidasan ang paningaligan insuran kalidasan sebagid kapasadyaan timpod rumikat. Pero mutantagirat idpialitan Konsulat General Republic Rakyat China idkot Kinabalu amit bogyan kapahabaran Sabah tilambusan papagirat mayada babayan piambalutan Bowling China Sabah kubaduo id minanimong talunahapod bogyan kapahabaran. Kumaduwa Consul General China idkot Kinabalu Sri Xiaoning minaboros bagian kapahabaran Sabah kitangguhan tagaya id salam papagirot piambalutan ang papagirot piramutan dua misulak id pialitan magian Sabah China. Bisa kanungan dilo akon ka singgan maya spot nga kampay nagi magisway ababayan pialanan kahampit no kakakapan bagian kapahabaran kuma China ang pialaan manurat ang pidato. Bagian daw nga mamalan nagi papahinggaya kapisa kadungan karaja miyang pahit kaisan manunurat kabar Sabah mayag kapangunjuran ababayan Wagu bagal dot pialaan manurat karait kakitanan dot manunurat kabar Sabah manunurat kabar Sabah kumad China. Iid pahumpusan segitu kagutitulo dot kabar-kabar. Turidongan tinumungan menguasa binatomod muntok mengintong karlanan memaruhang tirikanan parlimen. Mumangat Sabah dat miyan labid alaid ito tumambuloy manahak kagunan kumat magigiyan nakayanan. Ingka kanat kabar it nakayanan nulo di Jenora Mahin manta section berita ehwal semasa pinadalin di Rina Selatan muntok kasalimbahan berususun.

Dot manager na ko jam ko siam do da hopdam siam minute to tuang papingun ya kuli kayo dot sending papingun ya kuda sending pamali sa ginaw to tuang iti malagalaga tandi kayo tap tap ke arohan 800 ke pari ko to kabi 800 tap tap share lagi follow dong ako pa nako follow kya yeah?

0: Nagulit, rulanan mo man ako kayo. Kala ko siyaw, huwag mo di karita.
1: Eh, ako ba ti? Mung kapi, doon na pagtaon ko mangigit lori. Hadi, hadi, hadi, hadi, sumanda.
0: Ay, nagulit, hintang ila tagwang, hintang ila tagwang. Hadi makarita.
1: Ay, matay, matay, matay, matay, matay.
0: Tangan ako.
2: Tanuda ko turan, italunalun. Kada ko siya papanaw karita. Sarahan na tulun dit kaupusan no, kada pulau goso it kaya hadani ulo serat karikot ko idwalay.
3: Kumari kayo dit, mas nanti papanaw karita, makinang ulit dit sa Babi FM, kasalimbahan berustusin, alansandad, alis, rehan ko karang ulo sining-sining papingunian ko, entang-entang ang tindalan ninyo, kada ko siya uka dit. Awi tagalamin siyaw-siyaw, palan-palan nga karikati. Salangot karikatan, tulundit mandadot kaulian toko nga. Salang gidaw saradot karikat, miyampaid, ingat nununu itang rat, ya.

Dot Penalty Jam ko hapon talo na hapon naman na minito to ang karikat dilod sa 2 juta mm. Magalit ako karikat kaya. Tapi na ko sa ngulon tutumambuloy tondu tulun China ni Duan Kinango sera dot au no kapuriman masod papanag kaparagatan madalang madalang snoko miyampay pagkanakan daw idkawaygan pulau pompom sempurna di tanaw minggu nakatalib it mamuruan polis wata sempurna superintendent Tan Hiap Wa pinapagirot doot kinantakan dila mayad isot kapailan it Tan pinapaila masod kantakan dila di jam ko hapadam dua talun hapadang adaw it nakarundun dila kiumur adam na hapadam anam taon mantad yunan mina pinapaila dot au salang tapurimanan paguloy dot it seminakay dot abot masa id kawas dot bot it tembuli dila au na kapuriman nanuan dot panghupan paminuhaban nga pengkuro pa ingga kami paguloy dot nawit umaid walay pangbatan sempurna mantan pemerisan dot dokter pinapagirat dot tandu dila ni Duan Kinawa saya kenalan dot tembuli na padilang nga kiara susian kita rol dot asma mantad pedi topet daw nakatalib pengisutan kakal papanahan it mengindapu gotong bulian dila peserahan da terima pepasagulud hal ketinggalikan ponsiko gumsasa ponsiko bulin to makinang opo kulamat kapisanangan da tutung kumadi dia mm suk ponsiko to tap tap Muna kapang posiko Inuel Ladim sakit DJ rumah sambo kadao iya sakit nakarasam di bayan okay abi Marius Marudin Marius Marudim hai DJ Flo kapi serangan dato tuang bahala gelego tamim balutak kya pengrong o ya hai DJ ka posiko na Marius magia tap tap Inuel Ladim kawago sera kam mangay tentolob layan ka daw Esbon laga-laga to tap-tap kya why ako na di kayo tap-tap Victoria ang posiko to kakalma kita ng Josie Mindong hi Josie kapis na nga natutong madedia mi Florina Gluis hi Florina Josie Mindong kapis na nga natutong DJ Flo may salang tambalo sa Bobby FM be good tabi pibabasan kati posiko tabi pibabasan lagi Berta W. Binsu kapis na nga lagi kumadia Julius Wong Wong kapis na nga lagi kumare dia. Abi Paulinus, nakakurang gatang DJ ka. Oho, kurian pa di Paulinus nung nakansiri bari ba gatang kya? Ami Pita Kilan, hi Flo, kapis na nga natutuang tabid piwabasan dia ka. Hai nagi kumadia Pita, tabid piwabasan. Hupay giyaya MM the tap-tap Pita. Gisam dot 1 juta. Mangura pita, pansi ko to makinang wakasari tika sa limbahan baru season. Dumayan ko, papani sinding diti, hai ginuab, kapisarangan dato tuong, mantadaha kandai longkuan ka daw. Hai, kapisarangan kandai, pansi ko to makinang wakasari. Di sini mantadi honorius Bastil, tongus kagasai batas ya.

Pasigoyit, kakalmakinang awamit, katatanod, makinang auditit, kasalimbahan, barususun, kabisanang ada tutuang kepadanya, alasan dat ulis kedah karang auditit, kasalimbahan, barususun. Amdat paniti, jam ko, hapod, lima na hapod minit tutuang, oh, audi karkatla, 1 juta, lutbay na mm. Ako po nakarikat to sa 900. Tapi na ko, University of Malaysia sama UMS, tumilamos na manginstalang papanaw panaryokan, montok na papaburod technology, panahasan WAG, SIS aquaculture, minta na microalga. Duman ulit kamantirian balajaran takawas, mayad kapailan, id Facebook, inggi sama dilo, ako na po ko agaya ko siwatan, munghup, manalasaid, hal, panasamuan, WAG, ginada, mantadot kaparagatan aquaculture nga kapong kablagi liwang kumadot pamagunaan teknoloji tatamaw dit lobid patilambos kamentirian dila mamagatang dot inggisama dot UMS mamansayid inovasti dit agaya kasiwatan munakadong patilambosan dot kayanan pasarili nagi papagirat dot tangguhan dot institusi balajaran takawas id salam manalasay pagumbalan dit otopot kumad magigyan nagi pamarunan. Pansikaw, kulamat to kakal magkidang ako, MM Suk, pansikaw di kayo, Esbon, pansikaw, may po, di kayo tep-tep, ipitakilan, namba, kanapita to ako tep-tep, Kandai Longkuan, posiko to makinang ako, Darita, posiko, Yami, posiko to kakal makinang ako, Asmo, kami sa nga DJ, mila tayo makitahak na sinding, kadao, abi, Jovisi tu, kanti, i Asmo makinang na sinding sumandak, abi KS, kadao, sumandak si KS ka nga, pagkala tingga ila sinding, Ami ginawa ponsikaw MM Suk ponsikaw to magalag tep tep tep Ami kulamat makyunis sinding Sharin Stibin DJ kasaro ka panang kudaho sining DJ Sti kangantangan po nung ko nila sinding Ami Esbon ponsikaw dot okay kina sabakago Julius Wong Wong kabisalangan kumadi DJ Sabawi FM I Aki Odu Uncle Auntie Reverend Father Raju Father Johnny Raju Salvisto Malukun kapisalangan abarakatan dot minamangun kati abi Paulinus Kawago 5 ringgit apa na problem siam sen songrihab nga au menguruh opo tambangan tu sungodon dot lembaga ka rino kasalangan kya nung ngayon sungoda au tagal manambang kya Paulinus abi CMS Fred Ponsiko mantad kucing makinangaw ami Jingle Botiol Ponsiko nagi Lucy Linda Liduis muna ka pang Ponsiko kami salangan na tutuang maledia ami Charles Leginon Ponsiko dot okay kina bahamay na di kayo tap-tap kapya parikat kapya sa 900 ke kasi karikat muna kapya sa 900 ke harap pa sa jam yan payo ko di kayo tila mo san mamali sa ginawa parahan ko kayo sining dito Hihoy, iti siling wanta di City Pajahamin. Sorry na po.

Jam ko pa na miso, ho pa na ona minit pa. Arikot pa na, 900 ke, kyo, tep-tep. Pagiho pa na tep-tep. Lagi share itit ka sa limbahan baros tusun. Pusiko kung mahali kayo din, sana nit maso na mga maluta ha. Kada ako po adap kya. Palamusan ko ka, kangaya da tawan, kangaya ngayon tawan da suwab. Tarawa kedua ka anam datulan ka hapa 2002 na hapa damanam i pinalabas da Met Malaysia. Mantok da suwab, panang kasuwaban na pangaribut patir at ilpi pero at kinayanan. Susadapan nga miyaga lagi, nagi tatuang nga miyagali. Kamayan da suwab da panga, panang kasuwaban, panang susadapan, panang tanga, panang tatuang nga ribut patir. Atid pipirat kinayanan. Linasuro pada talaw suwab, babos ta siriba, 2.3 darja Celsius. Babos talasuk na pa nga, 3.4 darja Celsius. Kamayan na talaw suwab na pa nga, kung ngayon ay tawa na pa nga, ribut patir, at id pipirat kinayanan. Kamayan na tara ribut, tara at ganit, tara at tungos talaga, nagi rumasami dati. Kadalihoy magawit ta payong nagara ti dat rumah samam aya pasmah nung iga na payong ti dat mamanaw no pasigaw kulama tu kakal makidangau ami darita pasigaw romera pasigaw bagang pasigaw mm suk pasigaw na di kayo ami inoy ladim isahit dj kasadap dit mamakait tudong di hinang ka kampung daw di ka kasalap na ba nga i Albia Justin tulun niyaw dat bundutuhan dere i Uncle Ranggitam kana tadasa gisam seriang ka iya maida karikat pada seriang nung pagyuhupan kyo Uncle abi sepakago darita nueladim hila bundutuhan kante yaw di ka iya tepat tulun bundutuhan yaw dere i kulamat aguna kati tep-tep dot penilaian di kayo di DJ ka. Oh, ruputan na penting apa terdendahai hilang Kuala Lumpur. I kulamat alasu-lasu mati teluna pada mapat darja DJ ka. I alasu-lasu mati kasar ye. Mi rumena bah kanau minta das kelau. Bah, mai di kayo pinta dasai. Gisa mi, 900 dah dida. Harap dah, pira apa, karikat 1 juta. Kodap kante tondo yutong to aw na yung kulay-ulay bagang. May nakabiya, pag-ihupay, tep-tep. Na matindi pa pirang kuli kayo na sining pamalihis sa ginawa. Iti sining na sumisod. Ba, tumayan ko lagi po po ni sining di Timiagali. Biniagal sa katotama sining di Petrus Anggo.

Itakaw na pa, kiguro, kapiya maginong waig di Tabagal, matag ka waig Domis. Maginong, anong, gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Na ilok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat susang ulon, may dat adang alidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, maginong waig di adalan kagubo nga awda di asanong, to ilo milagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabos labid waig itinan. Sunduk po waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko, nga kikudo nagit adang at panginginom.

Pensadya menunggu angkadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan na ang pikikira katilambos di samtong tisa. Tumanud pangantangan babaswago, kantakan El Nino na pabay na nga bilag karikot rontob talagad, teka adalan kulagad, dot antok tulan ka siyam, gisam tulan ka apat doon naribu doon ako palang turo. Antok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po, kantakan ni Bagal Magalison Tasawot, adalan kalasu, o Korean Waig, kigunod pusahan kapya. Milamangilag kapailan babaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

na di hara at alam blas ke po karikat seriang alang alang nakapiad aw karikat rubat ke hara 18 minit pa. Lagi-lagi tandi kayo da tap-tap. Pag ihupan to kong tap-tap nga karikat baka biasa riyang ila. Pansi ko ni kayo to kakal pa mga malut da nung au otumbaya sining dat pagyo niya ni kayo nga kanakakuhay kaya. Ito sining dat sumusunod parangan ko ni kayo. Ito sining bang tadi Jason Jamil langadan di ka?

0: mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako panama pagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.
1: Pasigaw, nakabiyan ni kayo to, karikat kasari sariyang, nakarikat kasari, ya. Harapod pa minita, marikat ang jam, kahapod ang duwad, tangatuang. I-tep-tep, gisam dot bayanad ti pong sigaw, nakabiyan. Alansan dot nalihis na riyan ko, nakarangang sining-sining dit, pinapingun ni ko. Mataliti, hiti po di gisam ko, may ang bayanad ikon totoong bayanad, pong sigaw na ang yakina. Kapis na nga dot madap, asasalang na at kadapan, o lang ato dap. O sa nang tinipi, hinako pa naman tindi, posi ka naman tada ha. Kapos na lahat ka, goodbye! Bah, kanamin jogit ako. Iti silimanta di Jovita Robot Joget Magkaruma. Magkaruma.

pensadya meneguang kadat itu mal penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan na ang pikikira katilambos bisam taon isa. Tumanod pangantangan babaswago, kantakan El Nino na pabay na nga bilag karikot rontob talagad, teka adalan kulagad, dot antok tulan ka siyam, gisam tulan ka apat doon na ribu doon na hapodam turo. Antok timpong kapanaw panisan, awid at iantakan liod, nga paingkuro po, kantakan ibagal magalisun tasawot, adalan kalasu, o Korean wide, kigunod kusahon kapya. Mila mangilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasari.

0: Nung izaw, tumonzaw in kinaisanon bazan mamamanaw takot. O nung yan eh? Zebra line, itino iogumuk tuhun aw tumon. Hobi no in kinaisanon gana tutupon kapal tumuhun. Kayo, kono, sabi amin nga sumikap. Palis-palis, nung kosunsung tuhun di montinahim, aw monutul tutumambuhuy tay kaokon. Nakukinamzo mo no ko kito. Kulitain po guhuku. Pamanaw na po. Ino gidi i mamamanaw gakon tumon. No papatahim no. Ino po nga lahan niya ho na mamanaw mo.
1: Oh no. Zoto ko nga sumono obing hiu nogi. Ohiban. Nga kiba di gyanang kuro tadaw. Ohiban.

0: Opoy, konoy?
1: Bah, opoy na pangakibad asil. Mantado ada di ropias idovid iti hamin. Mugot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
0: Avasi no? Mungkyo, guo, bahatum.
1: Na, koy ho ko gyadin no? Nung kiva asil dati no? Aw ka mohi? Aw ka bususin?
0: O sikap kung nagina mo ginipid iti?
1: Nipime ganiti avasilas. Pagunsob na ginavo.
0: Tukatuk.
1: Nagivago, manangkul mega diti. Kabus tumos o hidasinan.
0: Kay ha, zono ba?
1: Ay, nombo na bago panitik ko di?
0: Manutut ka sa katay ilas?
1: Oh, no bo.
0: O, doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kapumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo?
2: Gampi zono, tangus ita hidas o mabakas. Karapot tutut tagazo-gazo. Iba daw kasamutan, itpasahid o nizunon nung.

Hai Kepivosian, Kepivosian, Kepivosian dengan Subabri Diozu. Tapi neko ngavi. Kopi wasian di tidong suvab terau ko duvo ko onom di tivuhan ko opod tahun duvo ngai bu duvo penem onom. Kota dan dia zoom mentah dapat di jam ke apat tahun pod minit ni suvab di baino. Dua minit kini ngau di Saba VFM kesahimban bos kadazan. Mahasan ke tiang bus miampai dega DJ Elis teka Elis Marius. Gisa mengikut jam ko si zam dodong suvab di ti. Anu abal yuzu tepi nai. Idgan senang dah fasih yang hitas temui mo. Dah onu napa aku kawan dulu sudah po ampus teka. Habis nak zah dah ida timpo di tiba. Dah ngos suwab di ti atau mazan sudah aku gemuan di sudah atang kangau idamin. Aku napa aku tu mau ndak sondi demoi pakal aja. Ngapa tahun dah nagi ngabe di tanak demoi sikul. Hansan awasi ak papa naik ya tapi naik. Mabibinasi nung humabus teka may pakalaja teka patut tanak may sikul mabibinasi do ano ti awal po kamay da boss suvay di bo kumazon na po nga kada do katovi wago kaya nung katovi may humabus matadamin nga kataguvan ko wago do abo bo atalunalun ina di wago kivava di do asosono di wago pamanaw nga da kulita ko tovi daw ko kay kat id dimpaton de pakalajan te kredit sikul pa dati ko ni dadi dia kasayman bos kada zan dong swability pa pongo zudi zudo pintantun magi hozo ng kada zan no tinagas kavasa ko makinangaw da guided ko tahuzan si zam nga padam duvo titik 2 fm id astro vahuto iso id rtm click. Om nagi dad kapabalan social, maganda ko sa di TikTok, om nagi Facebook. Dadi na tumigong ngavi lahan ni kawasa do tanu don dia zu. Do mungkin nga odagay do Saba VFM. Habi na ko zo iti kasayman bos kada zan do nga suvability. Dari kana tumi ang bus mo his ginavo, miyan pa ita ko di Bonnie Mosios. Iso kaditon sa iso.

0: Montok papahambus kapayhan tay kiva pagwatan kagampit ko susan ignizan anu. Kabasato mo buong hongkod panamangan ko susan pagun saba SDCC ipakalaja lubong from apat jam id mumbul hotline tay WhatsApp ISO bahu bahu tohu onam sizam apat ISO tohu. Insan po bagu ISO bahu bahu tohu onam sizam apat ISO tohu.
1: Ingan tu kang avi nang di zoo tahu zoo di tino di manta di Joseph George Piloling mambo di Jonis Bonis nasib au naihan am nagi di Bonnie Mosios iso kadi tontoy so am iti puri ti jam ko onom opadom onom minute adong suwap id pagunta ko winsan pa ka pivosian kuma di zoo habi na ko za kuma makikinongaw ikita tanud makinongaw di ti kasaimban boss kadazan id Sabah VFM dodong suwap di ti amit kansananda avasiam hidas ko tomoy.

Ahis nako ngaw nga bidi ti hozo koniku montok di hozo dadi amay ko pat pambus ti kozu watawan montok taraw bay no ino tay maragay manta di ti Kopisan Meteorology Malaysia ino bado manta dong suvab gisom dong sudap na panga umasam id pipia kinazonon kaya tibinay ko ngawi kamazon ausong ko avasi kozu watawan na tokaw dataraw bay no gantab hinasu to sibo na po nga duvang padam tahu darja Celsius gantab hinasu takavas na po nga tahu nga padam apat darja Celsius jadi ano kozu tawan mo takta daw bahay na ini tayo mo dagay matad Kaupisan Meteorology Malaysia ang pasovan insan pa kumati pinay ngawi habi na kaza kumadi o zoy panaw da kulita teko mugad dati id kinezunan to sadu hansando avasi ak papanay sanadan da papanaw da kulita kada da oy daw kaya tabi nay nunoy manda to ko nga umivad to ko matad iti ko higiganan id talunalun dari ka na tumiambus mo hi sige na po. Mia pa itako di Jenry Wine, Jelusin. Mia ga id keke. Inko na tumahod nga vi id pakazan may keke. Avasin at ikaw zuvatavan na day no. Kanaw kinangat ako ti Azaw.

Ingkang tadi pegang kami nong adi suhozo mentadi Ross Moguloy tumodo no ang paguhi din ako ang kuhozo mentadi Harry Nianti ang nagi di Betsy Michael mandad si Simba. Dadi ang apa hayd mentad bay no kung ako di tiabal mentad Sabah VFM tonda na po id the Guvang Radio dia zoo.

0: 明日は会おうと思います。
1: Tabanay ko nga video by Nality Jam ko onom apat nga padomhi mo minute ng suvab id pagunto ko insan po kapivosyan ng suvab di Diyozu hansan da avasi amit nas tamay mo mamiyampay ko daga DJ Elise tika Elise Marius ed Sabah VFM do ng suvab di ti da ko sa himban boss kadazan kutawadan tu tamay mo na po mamihi makinangaw dagay da di ti id Sabah VFM da di tabanay ko nga vi may ko di Diyozu pahambuso iti hogogata muntok tadaw bay no kyo tu tumazanzo ko gumuan nga vitampahot sang inadinda dati sang uot-uot pion ati hogogata muntok tadaw bay no kabo daditi no hogogata muntok tadaw bay no inatoy mo dagay matad ko tinanan pamonan gata saba inamoda puhut gata na po nga si zamlinggit himanga padam duvo sendo sa kilogram puhut gata si zamlinggit himanga padam duvo sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub grade koiso himolinggit 2 nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koiso himolinggit 2 nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koduvo 4 linggit vahu nga padam 4 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koduvo 4 linggit vahu nga padam 4 sendo sa kilogram. Sa kilogram gata kantalan grade koiso himolinggit 4 nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso himolinggit 4 nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo 4 linggit himanga padam 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo 4 linggit himanga padam 2 sendo sa kilogram. Om si kalap no po nga solinggit tahu nga padam si zam sendo sa kilogram. Si kalap solinggit tahu nga padam si zam sendo sa kilogram. Dadi no tabi ko nga vi hogogata muntok tadaw bay no ino tay mo nagay manta diti ko tinanan pamonan gata saba o mahansan no tahinasan nga vi ti mo kikinngaw da ko kyo hobi na ko zo mantok dia zo mamutung dati dagata o kagab dati da papatun dagata di zo tadaw bay no ha hansan no tahinasan ko diti hogogata ipino hombus ko dia zo dati no di dadi am kanaw ti mambus mo his iginawa oi kot jam ko tu taung pon minute dong suvab mempai ko dega diti bo boson to mod kyo so hinay da san jam dadi muntok do tadaw bay no mi bos ta ko kamoy diti ko hina san da tinan ha dadi anu dati kamozon ko anu kamoy dati anu dati ko kamoy do tolu anu dati ha oi han oi kot jam ko tu taung pon minute dong suvab diti dadi kanaw ti mambus mo his iginawa mempai ta ko di Rita Alicious Malik auhi sagigisom so

0: 明日は会うと思います。
1: ジャムコトロングスファビパグントコカピボシアン、ハイハイハイカピボシアン、クマタンバホッティマソミントンリティライフ TikTok Red Sabah VFM。Sagin mo atus tu nga padam taho ha masa mintong dago masa min balatak de TikTok sa Bavi FM dito man ko ngavi mantok dia zu ya ana nga nati sumuang na TikTok ba suang ko no i TikTok ko vango zo ida TikTok sa Bavi FM min balatak ta ko magi bobos ta ko dai ha O minkan nagi tambahot dai da Facebook sa Bavi FM kaya kapiwasian ng suwab kumadiyo zu hansanda avasyam hitas tamoy mo ang katawadan to tamoy mo na po makinangaw dagay mazadid Facebook sa Bavi FM dodong suwab diti aha o ma nakotawanda ako na hayd iti na po iti boson teka ano iti na po iti live dai da Facebook sa Bavi FM di asusuwab po. Kapiwasyan ng suwab ko madia zo ay Charles Leginon, Grace Lilitan, Maria Juhan, Jinam Tiansim, Marius Morudim, Jekalina Kumoy, Patrick Jonius Majakoy, Kasni Boyok, Marta Gideon, Ipol Eric, Sabin Kangut, Jennifer Lim Mobijon, Jaina Takag, Roger Frankie Lijawa, Melchio, Miziel Andang Lobinjang, susuway po, alamay sa dito ito pinay, nung may ko, aniti, may ko intong na pason dia dari Facebook at tatanekot lina may so ginamod atus duwang padam tu pason kaya baswang ko na tibinay na banayhan dati do nong kapan dati ko na ay tatingan na kuswa tatingan dahil ko ni yung kanag dahil na WhatsApp kapibos yan ng suwab diyaw ay Wilbur Jonas kapibos yan Florita Kinajil John Tati Florence Boyjol Joseph Potilo Richard Binginos Mr. Mark J Helen Yong susuway po is tamoy mo na po do popo buzu na pason deho de WhatsApp Sabah VFM kutawadan deho zu kutawadan tu tamoy mo na po miyampay na guided Sabah VFM dari kanaw miyampay toko di Masentius Mark Majaing katawa dan da ko posisyon diti sutunan ha zaw di Rita Majelis poy mi zaw om nagedi Janet Ongkino gompizon ko somulumul kusayban boss kadazan nakadvinasi aswaw tamoy mo

Songyan ang takan hisun silbu onu i apatut do papanaon do takaw. Kini sunan takaw do baino katagubang hisun silbu. So, wanatun ginuman do papanaw hang kapanahaban montok umivad mangtad ko zamutan tongus. Bion tanak takaw do tomoy mo idso ang hinaminan teko hamin. Tomoy mo mintamong kabakasan sundi. So, sawaan mangindagup. Namaguno po na kop sa palutodong ang kabang songyan humabus. Sasawaan mo yung pagtakwak, biyon do kagunap kagaganapan usap umontok tanak. Kusobo na tinatapa do mamalisa kaydasan tanak ngabi. Sikapon mo kiusap idhamin pungusapan teka klinik kaydasan idodos nung kapusakan. Subong toko do manginom vag tapuak do hobi ogumu mantad ko vag tongomis. Manginom onam gisom vahugala sangadaw kogonopno nga mozo ino kumakapagatan om kapakyanwan taso sanghun mantok mintong kopyarangan o mintamong kailasan tinan. Nga, koy hoko nangku, manginom do vag tapuak ko hobi mantad kontob ipinunuan nga kapagavit do kubahingkangan kumakailasan toko hohobi no kumahuhunso tawak iasang sagan do pakalaja do papahabus gin mo vaig itinan. Mantadi no, sundong tu manginom vaig topuak avasi muntok kaidasan tokou nga patut do paguhonon nogi o kopyadangan pintatap.

Nang adi sa hozo man tadi Janet Ongkino gompizon ku saumulumul. Tapi ko ngavi tadau bay no, tadau ko duvo ko enam di tivuan ko opod tahun duvo ngai bu duvo berapa enam? Kita dati dia zui menandak do kino hitan tadau kino hodion do tadau bay no. Om kiva nagi dati dia zui minanandak do kino hitan tadau pisa savan. Pia tahun, opod tahun, opod lima tahun. Hansan do awasi kyo kapanandakan dia zu ko hitan zikoy manta deti id Sabah VFM habin ko zoi ko sain ban bos kadazan do mamason dia zu do kotobian kino hitan tadau kino hodion kuma dia zu om nagi kotobian kino hitan tadau pisa savan kuma dia zu dadi ko kama diti kino hitan tadau kino hodion anangan zo do mamason kotobian tadau kino hitan kuma di Felicity Joseph ha do tadau bay no i apa dem vahu tahun nogi kadi ina dau diti kapi vosian kena hitan tadau kin hodian nu oi Felicity Joseph Hansando avasi ohidas temoi mo om avanus temoi mo om kabu na da den balajalan te ka anu napa kuko mau nu de ka posizon nu kyo oi ka jam ka tu tahun pad minat rong suvab kiva pibasan tako te pinay ko komoy diti toluo kiva iso toluo ipintangon kuma ko kuma diozu inabodo iti na patoluo diti nga apagaw apagaw do ongaw do tako baiti nga ko higganan nung asakatan tako diti toluo ano dati ay kadjam ko tu tahun pad minat rong suvab diti may pay dogo dadi kanaw mukinungaw hozo sumusot kinungaw tawazo man tadi Natalia Athena manong katahuan.

Ingkana nang di Zohozo mata di Alvenico Aldin Alfonsus Guminavo diau songhun ampagui di nokongko Hozo di Hendrita David hanga don zo diau amnagi Hozo ipinita tagadan di Anna Stanislaus di Jefferson Jeffrin Sipili tomoy mo id Ginavo. Tapi nego ngavi megani nokak bohas ko dozo di tinu di ikot timpo di tin apo ngakiva di tipi basan dato ko ngaiti na pa ko poihan bo mantad dogo iti mamaza diti ababazan bo bosonto mo do dong subab diti ko komoy diti toluo insan ko neti kongo diti toluo lupus teko inaihan do toko de scientific na padaw nga systematic lupus erythematosus kaditi teko SLE iti na po toluo lupus nga iso toluo inaihan do toko do autoimmune chronic inombo do songyan iti iti suang tinan do toko mando ontok lesangod magbuntok magontok teko manangod iti tissue teko organ nga vi ohidas in suang do tinan do toko sondi iti no iti toluo do lupus tanda-tanda na pangabi di titulo lupus iti nga semua nu asakatan toko do agang id todung teko id duduvo pingas do toko asakatan di agang kakato id ponong id todung nagi id pingas do toko tamoy mo do auzan asasaw do auzan sunung to do nakondong na nga kakali do kopiman ko do auzan Aloahan id aloahan teko humonit id id pihangat nando tinando toko humonit aluo id pihangat nando tinando toko isa pa vago tumatak o tobok tumatak o tobok au toko aniti au iti tuhit toko o sikap do humasu sengyan do kadadang toko diti endaman kadadang do tadaw bo nung endaman na po kadadang do tadaw nga humasu umagang o kuhit toko iti no vokon tanda diti asakatan diti toluo do lupus kamay di dadi debay na diti tabinay ko nga apagar toko do ongo iti toluo to ausong ko at tuhun do mo boss ko kumoy di tito luo kani nga ino wasi dati do kiva toyhan to ko do takudi ko kumoy di tito luo no ko to kiva di tito luo na iti na pa toluo nga timpunan na pa diti nga mantad diti genetic kadimay di genetic nagi ko zuvo id pasoyhi do toko mega do ay naman toko na po do osinangan lata daw teko oh yan toko diti ano iti gizuk oh yan toko da gizuk ay naman do obobo o pamusavan teko ay naman do agazo ko sa timbagat pamumusaw kamay di nga kanu nag diti otoluo do lupus diti kagumuhan na pa di tuhun ovo kon tu ni asakatan ni titolo nga sizam nga pod piatus na po nga konduan habi na ko zo i kiumul mantad apodom himo taon gisom himo nga pod taon i asakatan diti i asabi bo i asabi do asakatan diti toluo dadi ingko dati mamohingos teko ano dati mamahingas diti toluo diti tabinay kahumbus ko dezo datino makinangaw to ko pada hozaw kanang may peta ko di Sadri Masrani izo na sinduahan di Jacqueline Liu kakalzo opus diaw